0: Sang net chile sang kon pani kusing meni tong aja chik kon pani mere rura nuba me jukura gera bar kalle che positive che pungi punglo aja chik che akhen le kon mo che nuba yamme bises gare re che ara aja yamba yamba manare aja ara umir aja kibik manare che nuba me ekdam nuba ki jukura ba hakke be joge ide yamme yamme ma che taranga me mo ko tung sing ben che inja inja re che kon me khap sunu oye me me tunne khap mo che aja che ningwa to kiwa nga che me mo ko tung sing ben che ara ko ke bo bre ba pe inja mang be la kon che ara kha thela ma la tik time da khap mo che aja che message pe karanu be po ke men gra ba aja che
1: kongo sari kinu ba kor koyem ba inja ha che ani lang yori advance me bo ke re jo bule je hon chi je ara Naining wapi masi suk mende nang koyem ba wenchwa no hekere ke ara siksam ba re yak thung sapan in set ma sap mundu min set ma aken ye pawa heke lak jo
0: kom go ga go ani wa nama sep se ra wa ye tagin ba ma ba bi theng bela ra chik kana saktim samyo aje je aranga do yak thung pa ta aim sa mena pa ka se inja men ba nen hokye ni dat le ba ma ba bi akib ba i ara akale yaba yamang law ma mek mere ru khana ni de tela sa arung main sep sura wa yaba aj chikar aro kon master degree gi jok pare che konin samundum saktim kerek nu silama ba ni so ara che arung aj ka sang bi men yam ba bo ke kan che nga politics men do honestly patung ba khan ni so ara che amma ne la cha ge ra bi po ke wa me nga che aniwa si yang ya

Lasso, tato lengi suki lutan nipo semunatsa, ta ngoju nipo di yuyung ki chashi kepo zoyope no shale taring di Ayushman Bharat chashi kole lengi tsulo dortu piati ki shushin in. Chashi di tsuwo yuyung le zoja yushe piati, ngachi dejung na yope misir tamse lo taring ki goju dile gyute ki lengi tsulo pembe ki rewa yopo in. Lasso, ta semuna. Ayushman Bharat Chaji di ngachi kele shuna gyakar silu mimang tueten chaji yang shudoin chaji di tsuwo tueten lo shijak di zowana woin chaji di ki pya di gyakar ki mimo saya ngapchu dechik lo tueten ki tole dosong gyukhen tamze yuyung ki tole roram fuja yupobe chaji di insurance ki hole yo pya doin Di inson go thangpo ngacha gyajun ki silen kushap Narendra Modi choki chilo niton chopki ki dao gupe ki tse nishu tsasumna go tsuk na woyin. Di le tatup son yang chaji di lalen nongjin yu, chaji di lor lalen notap tenle maza di yujun le rang pidoyin. Tator san yongdom korol ge tang tongta ge